0: gidajen siyan mai a wajen Rasha da aka sanya wa takunkumi. Sai dai duk da cewa wasu daga cikin jiragen ruwan sun samu cewa ta mashigar ta Hormuz, har yanzu dai akwai rashin tabbas na dorewar yarjejeniyar. A sakamakon haka har yanzu dai a iya cewa farashin makamashi ya dan sauka a duniya, sai dai har yanzu yana nan sama da yadda ake siyan sa gabanin fara yakin, wanda kuma talakawa ne za su ci gaba da jira har zuwa nan da wasu watanni kafin su fara samun ragin tsadar rayuwa.
1: A gaida Khalifa Shehu Dokaji. To da muka ji Najeriya a yau ne jajiberin zaben gwamna da za a gudanar a jihar Ekiti wato Abuja Asabar kenan, inda hukumar zaben kasar wato INEC ta ce an yi shirye-shiryen duk da suka kamata ta fuskar kayan zabe da ma'aikata da tsaro da dai sauran tanade. Bayanai kuma na cewa su jama'ar jihar ta Ekiti sun yi nasu shirin dangane sun fita wajen kada kuri'unsu a zaben na gobe. Kara Abdulsalam Ibrahim Ahmed da karin bayani.
2: Yan iya magana dai kan ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya te kunya.

0: dangane da zaben gwamnati da za a gudanar gobe Asabar a jihar Ekiti domin kuwa ta yi dukkan shirye-shiryen da suka kamata game da hakan a cewar Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben
1: Shugaban hukumar zaben ya bibiyi shirye-shirye na sufuri wato motoci da za su jigilan kaya da ma'aikatan zabe ya bibiyi kayayyakin aikin zabe da za a amfani da su musamman na'urar VIVAS ya tabbatar da duka wannan shirye-shiryen an yi su kamar yadda ya kamata domin a gudanar da ingantaccen zabe.
0: To ya batun raba kayan aikin zabe?
1: Jiya Alhamis aka raba kayayyakin aikin zaɓe masu mahimmanci wato takardar kada ƙuri'a da takardar rubuta sakamakon zaɓe a babban bankin tarayya da yake nan jihar Ekiti. Za a kuma raba waɗannan kayayyakin daga ƙananan hukumomin zuwa registration area centers domin ya bada damar buɗe rumfunar zaɓen ƙarfe 8:30 gobe Asabar domin a ga an samu sahihin zaɓe.
0: To ya batun matakan tsaro dangane da wannan zaɓe?
1: Hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro domin alhaki a wuyansu ya ta'allaka na ba da tsaron da ake buƙata domin gudanar da zaɓen. Kuma sun ba da tabbacin cewa za su ba da dukkan tsaro da ya kamata a kan jami'ai, kaya da ma ma'aikata da mutane da su fito domin su kaɗa ƙuri'a.
0: To koya batun zaben yake a wajen jama'ar jihar ta Ekiti? Ga ta bakin wani mazaunin jihar wanda ya buƙaci a saka sunansa.
2: Shirye-shiryen zaɓe yana nan, masu jihar ƙuri'a sun shirya tsaf suna jiran lokacin shi kai. Suna ɗaukin lokacin shigo su zaɓe wanda suke buƙata.
0: To batun tsaro fa kuma?
2: Lallai akwai jami'an tsaro, na ga jami'an tsaro hakika amma dai ba irin masu tada hankalin nan ba.
0: Zaben da yana zuwa ne a wani lokaci da ya bambanta da zaben gama gari a Najeriya, abinda Zainab Aminu Abubakar ta hukumar zaben Najeriya ta yi bayani kansa.
1: Kamar yadda muka sani, akwai wasu jihohi waɗanda zaben gwamnansu ya saba da lokacin da ake gudanar da zaɓe na gama gari, kuma wannan ya samu ne a sanadiyar shari'a kamar mu ce hukunci na kotu. A wasu lokuta akwai lokacin da aka yi shari'a na kotu wanda ya soke kujeran wa'annan gwamnonin wa'annan jihohin. So a dalilin haka, daidai lokacin da aka soke wannan zaɓen, daidai lokacin ne za a sake zaɓe sai a fara ƙirga wa'adin mulki shekara hurhuɗu. So shi yasa waɗannan jihohin suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zaɓe wanda shi ma jihar Ekiti ɗin yana cikin waɗannan.
0: A zaɓen gwamnan da za a gudanar gobe Asabar a jihar ta Ekiti dai, gwamnan jihar mai ci Biodun Abayomi Oyebanji na jam'iyyar APC mai neman wa'adin mulki na biyu zai fafata ne da sauran 'yan takarar jam'iyyun adawa 12. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: To har yanzu muna Najeriya kuma kan batun siyasar, inda ake ci gaba da tsokaci akan matakin da jam'iyyar adawa ta NDC ta dauka na cewa dukkan 'yan takararta sai sun yi alƙawarin ba za su fice daga jam'iyyar ba idan suka ci zaɓe. A ranar Talata ne jam'iyyar NDC ta Supita Obi da Kwankwaso ta sanar da ɗaukar matakin. Kodayake ta ce matakin bai shafi ɗan takarata na shugaban ƙasa da mataimakinsa ba. Wasu ƙungiyoyin farar hula irin su SISLAC mai rajin wato inganta ayyukan majalisar dokoki sun ce matakin ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Awal Musarif Sanjani shi ne daraktan SISLAC kuma shugaban rashin ƙungiyar Transparency International a Najeriya, ga abin da ya shaida wa Awal Ahmad Janyau.
4: Duk da cewa mun gamsu cewa jam'iyyu ya dace ake su sa dokoki da za su tabbatar da da'a da bin ka'idoji a cikin jam'iyyarsu, to amma a haramta wa mutane fita daga cikin jam'iyyar da suke ciki a ce sai sun sa hannu sun rattaba, mu muna ga cewa wannan bai daidai da tsarin mulkin ƙasa ba. Dokar ƙasa ta ba wa 'yan ƙasa dama da su shiga cikin jam'iyyu, kuma idan har sun gamsu da cewa ba za su iya ci gaba da zama a cikin wannan jam'iyya ba, to za su iya barin wannan jam'iyyar kamar yadda ake yi a yanzu ma.
5: To amma baka tunanin ita NDC kila ta san da haka amma ta ɗauki matakin?
4: To duk wani dogaro da suke da shi gaskiya bai kai girman tsarin kundin mulkin ƙasa ba da ya ba wa mutane damar da shiga cikin jam'iyyu ko kuma ƙungiyoyi, kuma idan sun ga cewa ba za su iya ba su bari su yi gaba.
5: Amma baka ganin jam'iyyar kila yarjejeniyar amana ce ta kulla da 'yan takararta?
4: ba wanda yake

0: biyu kada su yi dokokinsu nasu na kansu da kansu, alhali ma kowace jam'iyya tana da tsarin kundin mulkinta, amma duk wani tsari da za a yi kuma da ya karo da kundin tsarin mulkin ƙasa, to dole ne a yi masa tunasar da jama'a kan cewa wannan ya keta dokar ɗan adam kuma ya keta dokar tsarin mulkin ƙasar Najeriya.
1: To idan har haka ya ci karo da kundin tsarin mulki, ta wace hanya za a iya samun sauyi?
0: To na ɗaya dai dole ne a yi cikakken garan bawul ga dokar zaɓe ta ƙasa, musamman ɓangaren da yake sa 'yan jam'iyyu su fita daga cikin jam'iyya, to ɗaya kenan. Na biyu dole ne a tabbatar da gaskiya da adalci a cikin jam'iyyu, don a tabbatar da kan cewa ba wasu ne ƙalilan kawai suke iko a ciki ba, su hana sauran membobi iko wanda da dama ya kawo matsaloli da dama. Sa'annan abu na uku, dole ne a tabbatar da kan cewa jam'iyyun nan su da kansu an gina su a cikin aƙida, a cikin gaskiya da adalci. Kowa ya san misali a baya lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu, NEPU da CRP da UPN da GNPP suna da aƙida, suna da inda suka fuskanta. A yanzu ba ka da cikakken tsari da kake da shi a cikin waɗannan jam'iyyu da suke ake da su a ƙasar nan. So dole ne an da gina jam'iyyu akan aƙida ta gaskiya da adalci da san ci gaban ƙasa da kishin ƙasa da kishin al'umma.
2: Awal Musa Rafsanjani, Director CISLAC kuma shugaban ƙungiyar Transparency International a Najeriya kenan. To a Najeriya, ƙungiyar tuntuɓa tarayyar ƙasar wato ACF ta yi Allah wadai game da zargin yadda jami'an tsaro a kudancin ƙasar ke ware 'yan arewa suna kama su bisa zarge-zarge ko bincike-bincike marasa makama.
3: Kundin mulkin Najeriya ya ba wa kowane ɗan Najeriya damar zama da zuwa duk inda ya ga dama ba tare da musgunawa ba. Gashi an tara mana mutane, an lilliƙa musu takardu a baya, an yi ƙarya da cewa wai masu informants ne na 'yan ta'adda, an ɗauko su a television ana cewa a maida su ƙasashensu. To ina ne ƙasashensu?
2: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a karamar hukumar Gwaram da ke jihar Jigawa a Najeriya. Haka lokacin yake a Talabiri ta Jamhuriyar Nijar, tara saura kwata kenan a Madinatul Munawwara da ke ƙasar Saudiya. Aisha Sharifa fa ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji yadda ake jana'izar masu cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. To madalla, a Jamhuriyar Nijar, hukumar 'yan sanda ta yankin Zindar ta ce ta wargatsa wani gungun na masu damfara ta intanet. Daga ranar 22 ga watan Mayu da ya gabata, kawo yanzu hukumar ta ce ta karbi ƙorafe-ƙorafe 247 da aka shigar ta dandalin intanet na Tibwa, waɗanda jimilla kuɗin da aka yi damfarar su ya kai sefa fiye da 74,000. Hukumar 'yan sanda ta ja hankali ga masu amfani da intanet kan cewa wani sabon sanu na zamba da damfara ta kafar intanet na karuwa a ƙasar. Karautan Jima'ila Isufu.
4: A cikin wata sanarwar manema labaran da ta fitar ne, hukumar 'yan sanda ta Feji Zandar ta ce binciken da ta gudanar game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya ba da damar kama wasu mutane 6 maza, kuma dukansu 'yan Nijar ne. Yanzu sanarwar, a cewar waɗanda ake zargi, dandalin na TBWA yana da wasu ofisoshi a Durku, Maradi da kuma Yamai, sai dai ba su da masaniya kan ko su wane ne ke tafiyar da wannan dandali, balle hanyoyin da ake amfani da su wajen karkata kuɗaɗen da ake samu a asusun ajiyar kuɗaɗe na cikin gida. Sanarwar 'yan sandar ta kuma ƙara da cewa masu damfara na aiki da dandamali na yaudara da sunaye daban-daban da suka haɗa da TBWA, Green Mentor, Crypto Global da sauransu. A cewar wani ƙwararre da hukumar 'yan sandar ta tuntuɓa, waɗannan 'yan damfara suna ƙirƙirar dandalin ne da ake da niyyar amfani da su a Afirka, amma ainihin tushen suna ƙasashen Turai, Asia da kuma Amurka, abinda ke kawo cikas ga ƙoƙarin wargaza su. Hanyar da waɗannan 'yan damfara ke amfani da ita ce ta wallafa hanyoyin sadarwa a shafukan sada zumunta, daga nan sai su tura wanda ya faɗa komansu zuwa Telegram ko WhatsApp, inda ake ba su damar saka hannun jari a cikin wata hada-hada ta kuɗi da aka gabatar masa a matsayin mai ƙaminci da kuma gara ɓasa sosai. 'Yan damfarar, in ji sanarwar, suna ɗaukar 'yan Nijar wajen sayan layin salo.

0: dubla waɗanda suke amfani da su wajen yin asusun masanyar kuɗi. Ana amfani da waɗannan asusu ko dai don samun amincewar waɗanda ake damfara ko kuma a karɓi kuɗin da aka samu ta hanyar damfarar. Hukumar 'yan sandar feci ta Zandayar tana tunatar da masu amfani da bankunan zamani na yanar gizo da masu sayar da cryptocurrency cewa duk wani shiga cikin ayyukan satar kuɗaɗe da ke da alaƙa da zamba ya zama laifi da za a hukunta a ƙarƙashin dokoki da ƙa'idodin da ake amfani da su a ƙasar ta Jamhuriyar Niger.
1: A gaida Cimma Ila Isufu. Lokaci mafi hatsari na haduwar cutar Ebola shine idan mai dauke da cutar ya mutu. Yadda ake yi da gawar masu dauke da cutar na iya bayyana ko za a iya shawo kan barkewar cutar cikin gaggawa. Ana alakanta jana'iza da yaduwar cutar Ebola. Lamarin da yasa ake binne gawa ta hanyar daukar matakan kariya na hana yaduwar cutar. Wakilar BBC Ansoy ta bi wasu jami'an sa kai na kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent yayin da suka je binne wata gawa a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ka kuma fassarar rahoton ta.
2: A yanzu ina harabar wata cibiyar kula da masu cutar Ebola kuma ina ganin yanayi mai cike da ban tausayi. A baya na yanzu wasu ɗan uwa ne dake jiran gawar ɗansu. Mun ga wasu jami'an lafiya a cikin cibiyar sanye da kayayyakin kare kai sun fito da wata gawa da ya kama da ta ƙaramin yaro. A yanzu kuma jami'an agaji ta Red Cross ne suka iso su ma za su sanya kayayyakin kare kai da kamuwa da cutar sai ma'aikatan lafiya na cibiyar su mika musu wata gawar. A yanzu kuma za mu raka iyalin wata uwa mai shekaru 34 da ke da yara 4 wadda ta mutu sakamakon cutar Ebola.
3: Wannan wani babban rashi ne ga iyalinmu.
2: Mahaifin margayyar kenan Simon Niyal.
3: Bata yi jinya mai tsawo ba. Jinyar mako ɗaya kawai ta yi kafin rasuwarta kuma ta tafi ta bar yara. Ban san yadda za mu yi ba.
2: A yanzu sun sanya akwatin ɗaukar gawar a cikin mota sun kuma cire kayayyakin kariyar da suka sanya. Yanzu kuma mun iso makabartar Niya Murungu. Jami'an Red Cross sun sanya wasu fararen kaya. Yanzu kuma sun sanya gawar cikin kabari. 'Yan uwa kalilan ne kawai ke wurin. Yanzu kuma ma'aikatan sa kan za su koma motarsu. Jana'izar gajera ce. Kusa da iyalan Simon naga Joel Lonzama Kombo shi kadai yana rufe kabarin mahaifiyarsa. Ya rasa 'yan uwansa mata su uku da sarkinsa da kuma iyayensa cikin 'yan kwanaki.
4: Today is the sixth I came here.
5: Wannan ce rana ta shida da nazo makabartan nan domin yin bankwana da 'yan uwana. A je na zo na rufe mahaifina. Yau kuma gani ina bankwana da mahaifiyata.
4: To say bye for my mama.
2: Ban taba ganin abu mai kama da wannan ba. Iyalai da yawa sun zo nan domin binne 'yan uwansu a yau kuma an shaida min cewa haka ake yi kullun. Akwai kabarbaran da ba a jima da rufe su ba, wasu da dama kuma a yau ake haƙa su. Mutanen da ake binnewa a wannan makabarta da ke Buniya na da yawa. Kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa Red Cross da Red Crescent sun ce ɗaruruwan mutane sun bayyana aniyar su ta yin aikin sa kai domin taimakawa iyalai yin jana'iza ta hanyar ɗaukar matakan kariyar hana yaduwar cutar.
6: It's very cultural, that's why we
7: jana'ida wani abu ne na al'ada, shi yasa muke iya kokarinmu mu yi shi daidai da bukatun iyalai da kuma al'umma.
2: A wasu lokutan akan samu tashin hankali idan wasu iyalai suka yi kokarin karbar gawar dan uwansu da karfin tsiya bayan sun ki amincewa da tsarin binne gawar ta hanyar daukar matakan kariyar hana yaduwar cutar.
1: A gaida Aisha Aliyu Jafar da fassarar rahoton Ansoy. To idan muka sake koma Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kano da ke arewa maso yammacin kasar ta sanar da kafa wani kwamiti na musamman bayan karbar korafi daga iyalan wata ɗaliba da ta rasa ranta a makarantar sakandare ta St. Louis. Rasuwar yarinyar 'yar shekara 14 ta haifar da cece-kuce musamman a shafukan sada zumunta inda ake ta yaɗa bayanai mabambanta game da musababin rasuwar. Ga ƙarin bayanin da Zara Dillawan ya aiko mana.
8: Korafin da iyalan marigayiyar suka shigar gaban 'yan sandan jihar Kano ne ya sa aka kaddamar da binciken don gano hakikanin abubuwan da suka faru game da rasuwar yarinyar a makarantar sakandare ta St. Louis. Mahaifiyar yarinyar ta bayyana min cewa

0: suna zargin an hukunta ta ne ta hanyar bulala da kuma tsugunar da ita a rana tsawon lokaci, lamarin da suke zargin ya sanadin raba ta da duniya.
1: Ko da aka zo min da labarin mutuwar ta, abinda ne suka ce min shine an sa ta kneel down ta faɗi ta rasu. Muka miƙa wa Allah komai. To bayan an zo malaman makarantar su ma sun zo sai suka ba da labari different to abinda suka faɗa mana a asibiti. Can sun ce kneel down, nan kuma sun ce ta makara ne sallah. To kamar yadda nace maka dama, san da aka kira ni aka ce in je ba ta da lafiya, ko da muka isa asibiti likita ya tabbatar mana da aka kawo ta ya ce ta rasu. So da safin da suka zo suka ce tana da asma, muka ce mu yarinyar mu ba ta da asma, saboda gaskiya ni ban kusan maganin asma guda ɗaya ba. Yarinya lafiyar ta kalo, ko zazzabi ba ta yi mai zafi, bare kuma ciwon zuciya da ake ciwo hata ta. To ka gani a ce kawai an sa ne da an faɗi ba abu ne a ma'aunin hankali ba da zaya.
2: Amma su asibitin me suka ce muku?
1: Asibitin abinda suka faɗa mana an kawo date on arrival, amma su ƴan makaranta sun ce musu asma ne kashe ta. Mun kuma mun yi insisting ba ta da asma. Sannan kuma da ba su yi bayanin ba, amma sun ce da abinda muka ji mu yi haƙuri da jita-jita.
2: To amma ku wanda jita-jita kuka ji ta kamar mai din?
1: Su wanda suka ce a gaban su akai sun ce kneel down aka sa ta a rana. Da farko aka sa ta shara, sai ta ce ita ba za ta yi shara ba saboda tana da asma. Ba ta da asma amma ta yi ƙarya ce irin ta yaro da yan bodin suke kare kansu. Haka dai suka tuce to sai suka ce to ta yi kneel down a rana. Aka jinci yara ta yi kneel down a rana har ta yi passing out a gurin ta rasu. Wanda su wa'anda suka faɗi maganganun su sun gani yan hostel ne, su suka faɗa wa ND suke faɗa iyayensu wanda suka faɗa mana.
2: To yanzu wannan hali ake ciki, ana cewa kamar jami'an tsaro sun shiga maganar.
1: Mun kai ƙara wajen jami'an tsaro, kuma sun tura sun yi duk binciken da za su fara yi, kuma suna kan yi.
0: Bayan karɓar wannan ƙorafi ne, sai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Adamu Ibrahim Bakori ya kaddamar da binciken ta hanyar kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin DCP Shehu Idris tare da haɗin gwiwar wasu jami'an ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. CSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan.
3: Wannan kwamiti an ba da umarni ya fara aiki nan take, wanda a wannan lokaci haka har an gayyato waɗansu mutane. Akwai malaman makarantar guda uku, namiji ɗaya mata biyu, akwai ɗalibai guda uku, haka zalika kuma akwai waɗansu shaidu na gani da ido mutane guda biyu, don ganin cewa an yi abin da ya kamata kuma an yi duk wani bincike na ƙwarewa domin gano gaskiyar wannan lamari.
0: Na yi ƙoƙarin jin ƙarin bayani daga ɓangaren makarantar sakandaren ta St. Louis, amma haƙa ta bata cimma ruwa ba, kasancewar jami'in da na tuntuɓa ya shaida min cewa ba shi da ikon yin magana. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
4: To yanzu ga wannan sanarwa.
5: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
4: A Najeriya da alama matsalar tsaro na neman gagarin kundila, la'akari da yadda abubuwa ke sake tabarbarewa a fadin kasar da rayukan da ke salwanta. Abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita.
6: To wannan ya nuna da cewa babu wani dan Najeriya da ya tsira. Duk da kokarin da suke ce suna yi, har yanzu dai ana kashe mutane, bishops da limamai, don mu zo na mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya.
7: Haka nan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullum na kamsu salawat, to a shiga yin kunuti a bayan kowace sallah.
4: Shin me yasa aka gaza shawo kan matsalar har yanzu?
8: Babu wata hanya da mu bi ba. Duk wanda ya ce maki wai yau zai zo yau din nan gobe-goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawo da shi. Ba gaskiya bane ba.
4: Shin babu mafita ne? Sannan wani mataki kuke gani ya kamata a dauka akan wannan lamari? Abubuwan da muke fatan tattaunawa kenan cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
9: To ga masu son tofa albarkacin bakin safirin da zai zo muku a yau da misalin karfe 8 da rabi na dare a kogon Najeriya da Niger, sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp. Wato a plus ma'ana tarawa kenan 2348-09-6369. Sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni amma a takaice.
10: Afirka ta Kudu ta tashi kunnen doki da cek a wasan su na biyu na rukuni a gasar kofin duniya. Afirka ta Kudu ta sha kashi ne a wasan farko a hannun mai masaukin baki Mexico, yayin da ita kuma Czech ta yi rashin nasara a hannun South Korea da ci 2-1 a wasan su. Daga Czech Republic

0: har Afrika ta Kudu na da maki daidai a rukunin a matsayi na 3 da na 4. Brazil ta ce ba za ta dauki kasada fitowa da nima ba a wasan ta na gaba da za ta fafata da Haiti. Nima wanda aka yi tsammanin ba za a je gasar duniya da shi ba saboda jinya ya koma a tsaye ne kasa da awa 24 wanda hakan ka iya zama hadari gare shi da ya buga wasa. Brazil ta fara gasar kofin duniya ne da kunnan doki da kasar Masar wadda take matsayi na 7 a jerin manyan kasashen da FIFA ta fitar. An hana dan wasan gaban Abricos LA Wahi bizar shiga Canada domin bugawa kasar sa wasan da zata yi na gaba da Jamus a ranar Asabar. Rahotanni sun ce an kama dan wasan gaban kungiyar Nice din ne a watan jiya gabanin a fara gasar kofin duniya kan zargin siyan wasa a Ligue 1 na Faransa. Wahi mai shekara 23 da ke cikin ƴan wasan da suka bugawa Abricos wasan da ta yi nasara akan Ecuador. An ce yayi duka ne da gangan domin a bashi katin gargadi a wasan da suka yi da Metz a watan Mayu. Magoya baya da masu sharhi na ci gaba da yabawa kan kokarin da tawagar Ingila ta yi a wasan ta na farko na gasar kofin duniya da Croatia wanda ta ci 4-2. Wasu daga cikin masu sharhi na ci gaba da yabawa kocin tawagar Thomas Tuchel saboda irin yadda ya tattaro ƴan wasa da kuma yadda yake amfani da su. Dan wasan tennis dan kasar Burtaniya Dan Evans ba zai samu damar buga gasar Wimbledon ba har sai ya buga wasan neman gurbi. Evans mai shekara 36 wanda ya sanar da shirin ajiye tennis bayan Wimbledon yayi tsammanin zai samu damar buga gasar ta Wimbledon da za a yi a kasar sa ba tare da neman gurbi ba.
1: Tagar da Buhar Muhammad fage tawo sanin da aka buga na jiya cikin dare Mexico ta ci 1 Korea wato Mexico ta ci Korea ta Kudu da ci 1 da Nima sai kuma inda Canada ta ci Qatar da ci 6 da Nima. To karshen shirin kin wanda Kalifa Shehu Dokadi ya shirya Ahmad Wakili ya hada mana sauti Aisha Sharifa wani ke cewa sai anjiman ku.

0: riga kowa da irin tasa.
1: Masaurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirin namu na yau. A Najeriya da alama matsalar tsaro na neman gagarin kwindila la'akari da yadda abubuwa ke sake tabarbarewa a fadin kasar abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita. Shin me yasa aka gasa shawo kan matsalar har yanzu shin babu mafita ne? Sannan wani mataki kuke gani ya kamata a dauka akan wannan lamari? Abubuwan kenan da zamu tattauna a cikin shirin namu na yau. To madalla sai dai kafin mu shiga cikin shirin ga dangadan ga takaitaccen labaran duniya. Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun amince su tsagaita wuta bayan kwana ɗaya da kazamin yaki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ne tabbatar da hakan sai dai mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce za su koma fagen daga da zarar buƙatar haka ta taso.

0: dau mataki akai to har yanzu akwai rauni a shi wannan tsarin
1: idan dan ba wai na tarin fashin ka ba kai batun iyakokin Najeriya shi miki faruwa ne akan iyakokin kasar nan me kuka fahimta ne saboda galibi ana zargin kamar babu tsaron da ya kamata fa iyakokin mu ana samu kwararowar kamar su yan bindiga da wasu mamayaka daga wasu kasashe da suke shigowa kasar
0: ba shakka haka maganar take kamar yadda nace inda yake zaki aje taswirar yadda muke shi fahimtar matsalolin yadda suke haka muke ganin kwararowan waɗannan yan bindigan da ababen da suke shigowa da shi kuma daga yankin shi wannan yankin Sahel din da yawanci zaki ga hankalin mutane ya koma kasar Libya to amma bincin kasar Libya kin ga kasashen nan guda uku waɗanda suke da mulkin soja kasar Mali kasar Burkina Faso kasar Niger to daga nan ma rashin ko fahimta ko zaman lafiya da ya dan faru tsakanin Najeriya da kasar Niger ya ƙara barin gibi saboda rashin haɗin kai tsakanin waɗannan kasashen kudi ya ƙara faɗaɗa kusan gibin da ake da shi da kuma dama da waɗannan bindiga suke da shi sai kuma kasar Sudan saboda yakin da ake a kasar Sudan din da makamai da suka yawaita a kasar Sudan din to shi ma haka yana gangarowa zuwa nan Najeriya a takaice dai tsarin da muke da shi na tsaron iyaka bai da inganci har yanzu kuma alhamdulillah a wannan satin da muke ciki akwai taro da naga an yi guda biyu akwai wannan hukuma wadda hakkin ta ne kula da iyaka National Boundary Commission kenan ta yi taro kuma alhamdulillah ta gayyace ni mu na gabatar da kasida a wurin kuma naga ta gayyace ne mutane da yawa sun gabatar da kasida kuma sun yi alkawari da cewa sakamakon shi taro za a mika ma gwamnati sannan wannan makaranta na sojoji wadda National Defense College kenan ita ma naga ta yi taro akan tsaron iyaka kuma ita ma ta gabatar da nata
1: iyaka abu ne da aka jima ana magana akai dan har kwanakin baya akwai sanda a cikin shugabannin gwamnati akwai wanda aka samu aikin batun cewa ko da katanga ne ya kamata ai akan iyakokin saboda inganta tsaron amma mutane sai su ga kamar kawai fadi ake amma babu wani abu da ke faruwa kokwaro shin kana ganin kamar ita gwamnati har yanzu bata fahimci menene muhimmancin tsare waɗannan iyakokin nata bane
0: to in kika duba bangarorin tsaron wanda suke da haƙƙi na kare iyaka kusan guda biyu ne da immigration da custom to kowanne ɗaya daga cikin su muka dauke su lokaci ba zai ba mu dama ban mu faɗi matsalolin da ke tattare da su kuma wani abu ma wanda ke da ban mamaki da wuya ciki gwamnati ta ambace su wurin kare iyakan shi wanda kika ce ya bayar da shawarar cewa a gina katanga ai ministan tsaro lokacin yana babban hafsan soja to kin ga su har yanzu ba a gabatar da su ba a matsayin cewa su ke da haƙƙi na kare iyakan nan girman iyakan Najeriya kilomita ne kusan 5000 da wani abu kika hada da na shi kasa da kuma na ruwa to kin ga abu ne mai girma sosai yau koda dan Najeriya aka sa daya bayan daya mu rike hannun ba za mu iya zage
1: ba
0: ta kai kire waɗannan tarurruka da na ambata a shawarin da aka bayar cewa hada da dan adam da kimiyya da kuma na'urori na zamani wurin tabbatar da cewa an sa ido an inganta tsaro akan wannan iyakai gina katanga abu ne mai wuya na farko saboda kudin da ake bukata na a yi shi da kuma yanayin shi yadda iyakar na Najeriya yake kuma wani abu wanda ke da wuya shine kai koda ka gina sa ido da zaka yi akai tunda in baka sa ido din ba zuwa za a yi ko a rusar da shi ko a gina rami a karkashin sa don a wuce so saboda haka dole sai an hada da dabarun wayannan ababen uku da na ambata amma dole ne a inganta tsaro akan iyakar mu don muna son mu ga tsaro a cikin Najeriya kuma kamar yadda muka bayar da shawara a taron da aka yi garuruwan da ke zaune akan wannan iyakan da mazauna garuruwan nan su ya kamata a saka cikin tafiyar don su ya zan su ne kariyar da zasu ba mu iyakar da kuma su fahimci cewa ayin kasa ne ayi mu duk wani abu wanda dan kasa ke bukata ya zan ayi musu an yi musu ma don cikin ababen da muka gani shine yawanci an manta da wayannan garuruwa ba su da ababen da suke bukata na rayuwa magdagarin makarantu ni da asibiti da sauransu sai yawancin su zaka ga ba kasafai ma suke ba mu hadin kai ba ga jami'an tsaro
1: kamar ana jayayya kan ko matsalar na raguwa ne ko karuwa ko da kuke bincike me kuka gano
0: to gaskiya mun fahimci karuwar matsalar saboda bazuwar matsalar kin ga da ta'addanci da muke batu arewa maso gabas ne to yanzu kungiyoyin ta'addancin sun bullo kai a tsakiyar Najeriya jihar Kwara jihar Niger sannan haka arewa maso yamma jihar Kebbi jihar Sokoto mun ga wayannan kungiyoyin sun shigo baya ga haka wani abu da ke da ban mamaki shine gaskiya muna ganin karuwar matakan da ita gwamnati take dauka dangane da kokarin hana yaduwar shi
1: amma ana ta dauka mataki abubuwan kullun kana jin labarin da har-haran sai ka kaman ba a yin wani abu me yasa
0: aka ce in dambuyi yawa ko bai jin mai
1: amma me kuka fahimta
0: yi kamar yadda na fara
1: wani karuwar matsalar
0: rashin hadin kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi a tarihin Najeriya karkashin wannan jamhuriyar ta hudu ba a taba samun lokaci da gwamnatocin jihohi suke samun kudade ba kamar wannan lokacin amma kuma babu wani abu na tasiri wanda za a ce sun yi da kudaden da suke samu yawancin sun ka tambaye za suke sun kirkiro wayannan ba zan kira su yan sanda na jiha ba amma dai kungiyoyi ko ban san fasar da zan yi musu ba a matakin
1: jami'an tsaro da suke
0: na jihohi to amma ba su da horo mai kyau ba su da makamai kuma tsari da ya kamata a bi ta yadda za a saka su a cikin tsarin tsaron na kariya to zaki ga yawanci babu to a takaice ne dalilin kenan kamar yadda na ambata in ba tsayawa akai ba muka aiwatar da shi wannan tsarin na wanda ake cewa all of government all of society wato ma'ana matakin nan guda uku na gwamnati tarayya jiha da kananan hukumomi sannan mu kanmu jama'a saka mu cikin wato all of society kenan ta yadda wata tsohuwar da take sayar da kulikuli a kasuwa idan ta ga turji ko ta ga wani daddan ta'adda ta gane shi ta san ta za ta gane dan ta'adda ne za ta gane dan bindiga ne kuma ta san wayar da za ta kira ko wanda za ta gaya mata cewa gafa ta ga dan ta'adda ko wani mai laifi wanda kasa take ne wato kin ga yau gaskiya da wuya ke je kauyuka su fahimci shin me ma gwamnatin tarayya take to a take
1: to mutanen da suka saba da zaman lafiya shekara da shekaru lokaci daya a wannan abubuwa kamar kadan kadan har ya girma mai kan yanayin da ake ciki kaga ba za ka ce za su iya fahimta ko irin su iya ankararwa lokaci din dai ba wani horo suka samu ko wani jan hankali fadakarwa ba kaga ba abu bane mai sauki da za a ce mutane haka su iya yi ina ganin duk kamar din da kai magana dai matsalar dai za a ƙara koma kan gwamnati ne ɓangaren gwamnati da ita ne ke da alhakin kula da 'yan ƙasa
0: akwai wani yayi kuwa da naga ta gwamnati tana kokarin yi yanzu da turanci ta ce tana kiran shi unite against terror to gaskiya da tun farko aka fara wannan da niyyar cewa a saka 'yan ƙasa a cikin tafiyar ta yadda ka a matsayinka na ɗan ƙasa in ka ga matsalar tsaro ka san me za ka yi kuma ka san wa za ka kira sannan kin ga sarakunanmu barinsu da aka yi da rashin saka su a cikin tafiyar ya zan suna da rawa da za su taka a wurin magance matsalar tsaron nan shi kanshi ya ƙara jawo matsalar tsaron tunda su suke kusa da jama'a inda misali yan suna ciki in jama'a sun san cewa abu ya faru haka suna iya tunkarin su kuma suna da rawa da za su taka to da me ya kila abun bai baci haka yadda ya baci ba
1: bari mu ji zan sake dawo ranka bari ni je wurin commissioner in sanda na jihar Zamfara CP Ahmad Muhammad Bello muna tare da shi ta kan waya CP barka da shigowa cikin wannan shiri
2: barka ka
1: je kamar ku a nan jihar Zamfara wani yanayi kuke ciki kan batun wannan tsaro
2: to alhamdulillahi al'amari ne da za a ce an kwana biyu ake yi kuma zuwa na jihar Zamfara duka maganar da ake yanzu watanni biyu ne da yan kwanaki mun fahimci cewa harka ta tsaro abu ne da ya dace mu ga cewa mun hada karfi da karfi domin yaka ta kowane bangare sau da dama su 'yan ta'adda kan yi amfani da fadi na ƙasa da jihar Zamfara take da sannan wurare ne da ake da tsaunuka da kuma ake da dazuzzuka to wurare da dama za ka ga a yanzu nan da nake magana da ke muna ba ta kashi da su a ƙaramar hukumar Gumi da ƙaramar hukumar Bukuyu abin da ke faruwa shi ne yawanci wa'anda 'yan ta'adda ke kai wahari za a dibi jama'a ne wanda yake suke cikin wani yanayi na ƙauye koko daji wanda yake ba su da wani abu da za su fito fili na kare kansu amma duk guraren da ya kasance jami'an tsaro suna nan su 'yan bindiga suna tsoron kaiwa ga wannan wurare abinda kamar muke faɗi da turanci cewa soft target wanda ake ga cewa bai da wani abu da zai iya tare kai ne. To matsalar da muke ciki shine duk yanda ka kai ga aje jami'an tsaro a gurare dole al'umma za su motsa daga wannan wuri zuwa wancan, musamman ma yanayin da ake ciki yanzu a lokacin zuwa gonaki. Sau da dama waɗanda ake kai wa hari bayan Allah ne da suka je gona domin noma, amma ba wai su shigo cikin manyan garuruwa domin su kai wa al'umma hari ba. To da kaɗan da kaɗan za mu kai ga yanayi wadda gonaki da suke zuwa su kai wa al'umma hari ba za su iya wannan ba insha Allah.
1: A cikin ina ga wannan mako ne jami'an sandan ku a nan Zamfara sun rasa rayukansu bayan sun taka nakiya. Ina ga ku a hanyar anka ne ko bage ga haka ne?
2: Bage ga anka zuwa bage ga.
1: To wannan hanya ma ana iya cewa kamar wuri ne da kamar babu mutane?
2: To alhamdulillahi ba wai kwalta ke gurin ba. Kuma wannan nakiya da ake magana cewa an taka for the record a ɗan ƙanƙanin lokaci. Sun binne sau 47 ana haƙewa a kai gurin da za a yi destroying nashi ba tare da ya shafi al'umma ba. Akwai ɗan abubuwan da suka faru wannan karo kafin a kai ga cewa ga abubuwan da suka biyo baya. Abinda muka ƙaddara cewa jami'anmu da suka rasa rayuwarsu a wannan lokaci yanayi ne ya kawo ga haka. Akwai abubuwan da ba lalle bane in so in fito in faɗi a kafafin watsa labarai, amma insha Allahu muna da ƙudurin cewa abu mai kama da haka ba zai sake faruwa ba.
1: A kullum yaumi ana yawan samun rahotanni na marasa daɗi kan batun tsaro a nan jihar Zamfara, kuma babu shakka an san kuna iya ƙoƙarinku domin ku shawo kan matsalar, amma sai aga kamar abin yaƙi cinyewa. Kullum mutanen ƙauyuka guduwa suke yanzu fita noma ma a nan Zamfara ya zama babban ƙalubale. Kamar menene wani abu na daban wanda ita gwamnati ko ku jami'an tsaro kuke yi saboda ku gan cewa kun sama wannan jama'a sauki, tunda abu ne ba tun yanzu ba an jima ana wannan matsala na tsaro?
2: To alhamdulillahi abu ɗaya da nake so in sani in faɗi a nan tace ba wai waɗannan ƴan bindiga gagarar jami'an tsaro suka yi ba, al'amura ne wanda yake sai mun koma mun ilmantar da al'umma baki ɗaya. Sau da dama za mu tace da zumman cewa ga guri da waɗannan ƴan bindiga suke za mu yi kwantan ɓauna domin kai musu hari. Al'ummar da ake karewa suke ɗaukan kayayyaki na magana, wasu ma za su ɗauki babura su ruga a gaya musu cewa mun ga jami'an tsaro a wuri kaza zuwa kaza. To ƙazantan al'amarin ya kai ga haka, amma kamar yadda na faɗi cewa muna ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi domin al'umma su fahimci cewa ya waɗannan ƴan bindiga da ake kallo ba mutane ne masu alƙawari ba. A baya an sha zama a ce an yi sulhu tare da su, amma me ya biyo baya? Al'amuran da suke biyowa baya ba masu kyawu ba ne. Mutane ne wanda yake sun san abin da suke ba daidai ba ne, amma ba su da ta zuciya da za su iya fuskantar jami'an tsaro a ce a yi ba ta kashi da su. Sai dai a yi kwantan ɓauna a laɗe a samu waɗanda babu makami a hannayensu. Da ikon Allah a ɗan gaba kaɗan duk waɗannan hanyoyi da suke bi za a bi a daƙile. Muna da kyakkyawan yaƙinin cewa jama'ar jihar Zamfara za su samu lafiya da zaman lafiya. Kuma a yanzu
1: kai maganin cewa la'akari da yanayin salon kai hare-haren nan ko kuma jami'an tsaro ka nuna kamar ba za ku iya kasancewa ko ina ba, kamar kun yi karanci kenan a jan jihar Zamfara kake nufi?
2: Ba al'amari ne na karanci ba, saboda wasu al'amura ne da za mu ce na dabarbaru na yaƙi da sauransu. Akwai ba kowane guri za ka ɗaure a hana al'umma numfashi ba. Misali shi ne idan ka zo ka ce ka kawo doka da za a takura ma al'umma baki ɗaya, ina ga ba a yi musu adalci ba. Na biyu yanzu in ka ce ka kawo doka an daina amfani da waya wannan telefon duk jihar Zamfara, za ka ga an takura ma al'umma. So al'amuran ne ake dibansu idan ka ce za ka hana wannan. Yanzu kamar nakiya da yake magana, akwai waɗanda suke haƙo na ma'adalai suna amfani da nakiyoyin nan. in ka zo kai doka kace kowa babu wanda zai amfani da nakiya za a kai yanayi wanda al'umma za su fara kuka cewa hanyoyi na sana'a da suke su ci da iyalansu ba su iyawa saboda waɗannan dokoki da aka kawo ba magana bace ta gazawa ko ƙaranci na jami'an tsaro kamar yadda na faɗi shine

0: Hanyoyi da za mu yi a dakile wannan harka na ta'addanci, ya kamata ƙauyuka su ba da haɗin kai su rinƙa nuna informal da suke ba 'yan ta'adda information, in ba haka aka yi ba to duk wani abu da za a yi informal su ne babban barazana a ƙasarmu. Jami'an tsaro ba su isa su iya kawo abin nan ba, ba tare da an daƙile informal ba. Mai magana Ibrahim Police Kaulu a garin Abuja.
1: A gaskiya mu da muke bakin ƙauyuka kuma bakin dajijjika, tunda ni ina nan ɗan Dami, muna samun dama mu yi hira da ƙananan sojoji a lokaci da suke zuwa gunmu domin sayan wasu kayayyaki na sana'o'inmu. Gaskiya matsala ce ta gwamnati. Sojan da kai magana za ka ji ce su ba a ba su dama ba, ba a ba su dama ba. In an ba su dama, mutanen nan ba su gagare su ba. Magana a ce sai an so kaya na zamani ko na wani abu tsakani da Allah, mu da muke ƙauyuka mun san yaudara ce. Ba zan waɗi sunana ba, saboda bakin daji muke, mutanen nan mun san su sun san mu. An yi taro inda wannan zai hito ci, ni ne komandawa ne. Amma a banza an gama yin sai a ce wata lakai ba da haɗin kai ya tona asirin in ta'adda, bayan duka inda mazaune na mutanen yake a hannunsu, ga kam na sojoji da aka aje a yankunan Madandame, Madaci, Macika, Mararaba, ƙarshen na Mararaba ma an ɗauke su.
2: Abu ne wanda kullun sai gaba-gaba yake yi, yaƙi cinyewa. So musamman ni a nawa ra'ayi, matsalar tsaro ci gabanta yana da alaƙa da saka siyasa a ciki, da ɓangaranci, da kuma son kai. Wa'innan abubuwa su suka sa matsalar tsaro ta ƙi ja baya a wannan ƙasa tamu. So su ɓangaren adawa suna ganin wannan abu bai dame su ba, hasali ma suna son ya ci gaba, saboda in lokaci ya yi su zo su ce matalakawa a zaɓe su za su iya kawo matsalar tsaro su yi kamfen da wannan matsala. Su ɓangaren gwamnati masu ci sai su yi abin da ya zo daidai da ra'ayinsu a wannan matsala, ba abin da ya kamata a ce sun yi suke yi ba, don ganin kawo ƙarshen wannan matsala. Musamman mu yanzu zamfara ta arewa, bala'i ya kai bala'i, talaka behe ta yi noma. Kuma mu zamfara ba mu iya wani kasuwanci ko wani kiwo ko wani abu ba. Noman nan shi mun kafi, talakawan zamfara ba abin da sun kafi iyawa a duniyan nan da ya wuce noma. To yanzu noman nan ya gagara ba a yin shi. Mai magana Sani Rabi'u na Salagodal, ƙaramin hukumar birnin Magaji da ke jihar Zamfaran Najeriya.
3: Sako ne dai daga jihar Katsina. To gaskiya local government ɗin ƙaramu na cikin rashin zaman lafiya kwata-kwata, babu alamar shi. Ana ta magana za a yi sasanci, za a yi sasanci. To an yi sasancin ma ya ƙiya an wargaje shi. Yanzu gashi jiya an kashe mutum 7, shekaran jiya ma an kashe mutum 6 da sun tai guna. Kwata-kwata yanzu babu mu yadda za a mutum ya tai guna, ko gehen gari ne sai an ɗauke shi ko a halbe shi.
4: Sunana Mustapha Umar Karaduwa, sarkin yakin jam'iyyar PDP na Arewacin Najeriya. Mu a gaskiya tsakani da Allah muna cikin hukuba da bala'i. Yanki na Matazu local government a jihar Katsina, ga bala'in 'yan bindiga ya dame mu, ga bala'in jami'an tsaro, wanda ranar da aka kashe wannan barawo, kowa sai inda barawon nan yake, amma ba a je aka afka mishi ba. An zo gari na Karaduwa, an yi mana kone-kone, an kone mana dukiyoyi da gidaje, kuma sojoji ba 'yan ta'adda ba, wanda abin ba mu ji daɗin shi ba kwarai. Kuma ba wani babba daga wannan yanki wanda ya yi magana ko ya nuna rashin jin daɗi ne, ko ya yi tsaye cewar sai an hukunta waɗannan sojoji. Sannan bayan haka mai girma gwamna ya ƙara zuwa ya jefa mu cikin bala'i, ya yanke mana network ƙaramar hukumar Musawa Matazo. Ba a saida man fetur, ba a hawa mashin, ba a caji, ba a POS. Wannan jefa ƙasa cikin bala'i ne, jefa al'umma mu cikin bala'i ne. Don haka muna kira da babban murya, a dubi girman Allah, a tausaya mana, a tausaya ma yankunanmu. Al'umman nan su suka zaɓi wannan gwamnatin, har gwamnatin ta zama, kuma yau gwamnatin ta yi tsaye ta jiwa cikin bala'i. Wannan ba adalci ba ne.
5: To ra'ayoyin 'yan Najeriya kenan kan matsalar tsaro da ake ta fama da shi a Najeriya. Shirin ra'ayi ga kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC, inda a yau muke tattauna batun tsaro a Najeriya tare da ni Umaima Sani Abdulmumin. To zan dawo wurinka Dr. Kabiru, kaji ra'ayoyin mutane, kaji abin da suke cewa, kaji korafin ɗaya daga cikin mutanen da aka tattauna.

0: da shi inda yake magana barikin wato daji ne da a kwanta gora yake maganan cewa yanda abin suka yi muni har kudin fansa ake kaiwa wannan batun na kudin fansa abin ne da an ce kar a bayar amma kuma ana ba da shi wani zai mamaki waya ake yi har ake ba da samun wannan dama ana ci ana yaki da in bindiga amma ana kai musu kudade to ya suke da kudaden
1: gashi nan muna gani abin da suke yi malama Umaima duk wanda ke shiga kafafen yada labaran nan na social media yana ganin ababin da suke da kudaden nan kwanakin baya fa ina ganin duka ba akai wata daya ba akwai dan bindigan da yayi live TikTok ya kira mutane jama'a duk wanda ke so ya tura account number din sa ya ringa rabon kudi
0: To amma ya za a yi a ce kasa kamar haka har yana da daman ya je irin wannan abun kuma a kyale shi laki ina bayanan sirri ina gwamnati
1: To inda matsala take gina kuma kin ga kusan dukkan waɗanda suka bayar da ra'ayinsu magana guda ce bukatar da suka yi na gwamnati ta inganta yadda take bayar da kariya da kuma hana irin waɗannan laifukan To ina gani na matsalar take yau duk tsari da zaka yi na tsaro dole ne kai la'akari da yanan gizo idan baka bayar da shi a yanan gizo ba to gaskiya kusan fiye da kashi 50 na kokarin da kake yi ba zai tasiri ba saboda muhimmancin da yanan gizo yake da shi a rayuwar mu
0: kana ganin kamar Najeriya a wannan fannin har yanzu muna baya ne saboda mutane suna ta mamaki yanda za a ce mutanen nan suna amfani da shafukan sada zumunta har zaka je kai tsi kana rabon kuɗi mutane suna karba kuma ƴan ƙasa kaga abu ne na mamaki
1: haka ko su fito su abubuwa dai wanda ke da ban mamaki da
0: kuma sai a ce an kasance gano a shiga a
1: kan sunan ki ko ba na san mutane su dauki fahimtar cewa wai ba an kasa ne shi tsari na tsaro abin da ke gudanar da shi shine bukatar da wanda ke shugabancin wurin yake da shi misali da abu ne wanda aka dauke shi da muhimmanci yanzu misali kin ga a jihar Kaduna kwanakin baya da aka yi lokacin da wani ya soki kasar Isra'ila ne ko a cikin dan karamin lokaci aka ja kama shi
0: kwarai kuwa
1: yawa to

0: rashin haɗin kai tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi abinda nake nufi kudaden nan da ake ba ma gwamnoni kamata yi kokari su magance ababin da ke jawo matsalar tsaron kin ga yanzu yara da ba sa zuwa makaranta duniya duka babu kasar da take da wannan matsalar kamar Najeriya kasancewa na matasan wayanda ba su da aikin yi har dai arewa kiga matasan mun sun shiga cikin dogon mota su tashi daga nan har Lagos shekarun je ba da jimawa ba gwamnan cikin wani gwamna daga cikin jihohin nan na kudancin Najeriya fitowa yayi a gidan TV yake cewa yawancin yaran matasan mu da ke tasowa ƴan ta'adda ne ko ƴan bindiga ne to amma ni na san cewa abin da ke kai su neman abin yau da gobe ne suke kai su can to kinga akwai buƙatar gwamnoni mu su yi kokari su ba mu matasan nan horo skill acquisition su ba su kudade dan jari wanda zai taimaka musu gudanar da rayuwar su yau in kika zai yi garin Abu matasan mu ne zaki gani da ayaba akai su zaki gani da mangoro suke sayarwa to abinda nake nufi kenan hakki ne na gwamnonin jihohin arewa su magance wannan matsala kudaden nan da ake ba su
1: yayi yawa rashin aikin yi da
0: sauransu
1: wanda kuma shi ma kamar kana kokarin cewa yana taimakawa sosai
0: ai yana cikin dalilan da ke jawo matsalar tsaron matasan nan daga cikin su ne ake kwasan shi ya sani shi commissioner don misali yanzu a Kano na zauna da commissioner Kano kin ga babu inda ake da matsalar ƴan daba arewa kamar Kano amma shi commissioner ke gaya min cewa sai su kama ƴan daba su je su kulle su a prison suna jiran a nace a prison su aje suna jiran a yanke musu hukunci to amma matsalar ko in aka zo ko a gaza yanke musu hukunci sannan dole su sake su saboda doka bata ba su rike su na wani dokan lokaci ba ana sakin su kuma koma za su yi cikin harkar da suka saba to kin ga akwai gibi anan kamata yi akwai tsari in aka kama mutum in wanda za a canza mai tunani ne a canza mai a dan bashi dan jari
1: ko tsarin kai rehab ko irin wurin
0: rehabilitation
1: haka ne wurin da za a sake sauya tunanin
0: in kika zage arewa haka zaki ga matsalar nan take to ni abin da nake nufi kenan amma muka zo ga batun hadin kai tsakanin bangaren tsaron shi ma kanshi akwai matsalar misali tsakanin soja da ƴan sanda tsakanin ƴan sanda da DSS da sauransu abinda muke cewa interoperability shi kanshi din commissioner ya san cewa akwai matsala alhamdulillah
1: gaskiya kana nufin kamar ko ba sa hadin kai
0: wuri yadda ya kamata yanzu misali
1: kashe bayanan sirri
0: kashe general Rabe da aka yi wallahi in wata ƙasa ce aka kashe general irin haka dukkan su zaki ga sun hada kai sun shiga dajin nan shi wanda aka shi an san shi kamata yi yanzu an kama shi kuma an gabatar da shi gaban kotu kuma ba wai aiki ba soja za su yi wannan ba dukkan za su haɗa kai su ci gasi to abinda nake nufi kenan alhamdulillah kuma an samu ci gaba daga inda aka fito jiya yanzu gaskiya muna dan ganin ci gaba dangane da haɗin kai interoperability din nan tsakanin wannan bangaren amma har yanzu akwai wannan matsala
1: akwai gibi
0: akwai
1: to kai maganar rashin haɗin kai to kamar rashin yadda kuma tsakanin mutane da gwamnati ka me yake ja wannan kana ganin kamar yana taimaka wajen yanki da wannan
0: kwarai kuma gaskiya kusan duk wani jami'in tsaro wanda zai gaya miki gaskiya ya san cewa akwai wannan matsalar shi kanshi commissioner ina gani ya
1: kamata a ci kamar su ma mutane kamar inda kace suna taimaka wajen bada bayanan taimaka wajen yanki da wannan matsala amma babu wannan
0: wato yana tattare da yadda aka samu matsaloli ne a baya kuma alhamdulillah wannan gwamnatin da kuma yawanci wanda suke shugabancin bangaren tsaron sun yi kokari to amma dole ne sai an canza mai tsabuwa yanzu misali kin ga jeho ba mabame da ake yi a kasuwanni wani lokaci ya kashe ƴan ƙasa wanda ba su san hawa ba san sauka ba to shi kanshi yana shafan wannan sannan ƙauyuka inda zaka je kiga babu jami'an tsaro ƴan bindigan nan su zo su sace na sakewa su kashe na kashewa to shi kanshi yana jawo wannan a takaice dai sai an inganta shi tsaron to lokacin ne kila dan kasa zai samu karfin gwiwar gabatar abu na biyu kuma shine kariyar da za a ba mu wanda ya bayar da shi bayanai din wanda za su kama to akwai buƙatar hanyar da zai bayar din shi ma inganta shi a takaice dai dole ne sai an yi kokari an canza yadda ake gudanar da abun shi dan kasa ya fahimci wa saboda shine fa ake bayar da tsaron idan bai fahimci haka ba to zai wuya ya ringa bayar da bayanai yanzu fahimtar da yawanci ake da shi shine sai kana da mai kuɗi ko kana da riƙe da madafan iko kafin a baka kariya idan baka da shi kusan ba wanda zai kula da kai to sai an canza wannan in kika je kasashen waje yanzu kin zaki gani aikin jami'an tsaro ƴan sanda aiki ne na jama'a ba aiki wai sai kana dan siyasa ba ko kana rike da wani mukami kafin a baka to dole ƴan kasa na da wannan fahimtar kuma sai an canza duk da yake kamar yadda nake ana kokari wannan gwamnatin tana kokari to amma gaskiya abun ya dade an dade ne ana yi
1: da kai batun kokari akwai sojoji dake cewa ba a ba su dama ita kuma gwamnati tana cewa tana iya kokarinta me yasa ake samun haka
0: gaskiya ban da wannan fahimtan sani na dai kuma gaskiya

0: ta da yawa a baya-bayan nan wayannan hafsin sojojin yawanci in suka je za ki ga suna umurtar su dakarun ko yau na ji daya daga cikin hafsin sojojin nan ya bayar da yayi jawabi kuma ya bayar da umurni cewa kakkuraga mai wayannan yan bindiga shi kan shugaban kasa ya bayar da wannan kakkuraga wani abu wanda gaskiya dole mu ambace shi shine kwarewa da irin kayayyaki na aiki wayanda muke bukata har yanzu akwai gibi anan akwai bukatar kayayyaki na aiki yanzu misali kin ga irin da yake da hira ce muke da kowa na saurari barin bashi a hakanan akwai bukatar koyan su kayayyaki na aiki na musamman wanda zai ba mu da dakari na kundumbala don wannan ya kamata mu jaddada shi da dakaru na kundumbala wayanda za su iya shiga ko ina ne dare ruwa cikin daji su je su kwato wanda suke sun kwato to gaskiya akwai gibiya nan muna bukatar kayayyakin aiki wayanda zai ba mu irin wayannan dakaru na kundumbala da kuma horo wanda zai ba su dama su yi aikin su yadda ya kamata.
1: Bari ni ji wurin CP Ahmad muna tare da shi na Zamfara ko? CP kana jin mu?
2: Ina saurara.
1: To CP me zaka ce kan batun rashin hadin kai da ake ganin akwai na kasu musamman akai batun kamar rashin hadin kai tsakanin jami'an bangarorin jami'an tsaro, yan sanda, sojoji da sauran duka dai hukumomin tsaro.
2: To alhamdulillah ban cika son magana dangane da matsalfalu da ake samu ba na su bukata mujuji hanya da ake samun nasarori ba kuma sauƙaƙe ma al'umma abubuwan da ake kamar nan a jihar Zamfara na farko shi gwamnatin jihar Zamfara sau da dama idan za mu yi meeting commissioner yan sanda yana gurin theater commander ko brigade commander yana nan ke kuma director BSS na wurin kuma a kullum maganan shi ne ku haɗe ku dunkule wuri guda domin tabbatar da cewa an sami nasara a jihar Zamfara.
1: To kamar ya alaka take wurin tafiyar da ayyukan ku tare hukumomin tsaro a nan Zamfara?
2: To alhamdulillah maganan nan da nake da ke wallahi lazim mun zauna shi brigade commander da ni da shi muka sami juna cewa mu je mu samu mai girma gwamna mu faɗi mai ga abebaɗi da muke bukata saboda muna so mu dunkule wuri guda domin mu yi duk wasu ayyuka da zani. Mai girma gwamna ya ba mu haɗin kai akwai abebaɗi da ya ba mu akwai waɗanda kuma yanzu da nake magana da ke baya ma Najeriya kuma abubuwan da suka hidda shi kenan. So duk yanda ake kallon al'amarin akwai abin da mutum zai iya faɗi daidai da abubuwan da yake gani ya sani. Amma akwai abin da in ba tana daga ciki ba baka fahimtar abubuwan da suke akwai koda al'umma za su iya cewa akwai matsala tsakanin jami'an yan sanda da DSS ko da soja kamar yadda na faɗi ni zuwa na jihar Zamfara tsakani da Allah ban ga wannan ba in kuma akwai hanyoyi da za mu bi domin mu ga cewa mun magance wannan yadda al'amuran suke a baya na ji wani yayi magana daga birnin Magaji gaskiya ne birnin Magaji akwai matsalolin da muke fuskanta amma akwai bangarori da dama na jihar Zamfara da ake samun sauki dangane da wannan al'amari me yake kawo wannan shine hadin kai da muke a yau din nan da nake magana ba gegan da yake magana an sada nakiya gurin akwai mutanen brigade commander da jami'an tsaron mu akwai na gwamnatin tarayya an tafi gurin akwai abubuwan da muka yi kuma kamar yadda na faɗi miki a yanzu haka in kin kirawo wasu daga karamar hukumar gumi za su faɗa miki cewa akwai jami'an tsaron mu na yan sanda da suke cikin daji suna ba ta kashi da wayannan yan bindiga. So duk yanda ake
1: idan za ku shiga dajin kamar tunda ka ce akwai haɗin kai kuma kuna aiki tare yan sanda kawai ne suke tafiyan ko kuma kuna tafiya ne tare tsakanin sauran hukumomin tsaron da kuna haɗuwa?
2: Abinda alhamdulillah akwai ayyuka da muke haɗewa tare mu yi baki ɗaya akwai wanda kuma muke ga cewa wannan ya fi dacewa da ayyuka na soja sai su je su wannan ya fi dacewa da ayyuka na yan sanda mu sai mu je mu yi. Amma akwai aiki da ke zuwa wadda ga baki ɗaya sai mun dunkule wuri guda domin mu aiwatar. A cikin ikon Allah wayannan abubuwa kuma mun fahimci cewa mun fara samun nasarori kamar yadda na faɗi.
1: To zan dawo wurin ka CP Ahmed bari ni je wurin Dr. Yahuza Getso shi ma mai nazari ne kan harkokin tsaro a Najeriya. Barka da shigowa cikin wannan shirin Dr.
3: Barkanmu da wannan lokaci.

0: Dakta, anaka tunanin kamar me ka fahimta yasa matsalolin tsaron da ake ta magana akan su aka gagara kawo ƙarshen su a Najeriya?
1: To abubuwa ne masu yawa, amma zan dunkule su akan abubuwa guda uku zuwa hudu. Abu na farko, wato a haka rami da aka yi na satar kudin ƙasa da cin hanci, ta hanyar cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakere, rubda ciki da abubuwa makamantan waɗannan. Abu na biyu, wato rashin ɗaukar mataki na ladabtarwa akan waɗanda ake ɗorawa nauyi. Yanzu misali, CP da ke magana ya yi wata da watanni yana kwamishinan 'yan sanda, kuma dukkanin DPOs ɗin shi na ƙananan hukumomi da ma duk inda suke sun san masu laifin nan, sun san inda masu laifin nan suke, kuma sun san me ya kamata a yi. Don haka ya kamata a ce ana da joint operation, ma'ana wato tsari na haɗaka na kai hari ta sama da ƙasa, kuma kaiwa kai tsaye gare su, ba wai jiran su ba, domin an san su a yanki na mazaɓa na akwatu, na akwatin zaɓe, a yanki na mazaɓa, a yanki na ƙaramar hukuma, a yanki na ɗan majalisar jaha, a yanki na ɗan majalisar tarayya da sauran makamantansu. Don haka za a iya profiling ɗinsu kamar yadda ake profiling ɗin akwatin zaɓe, kuma za a iya ɗaukar matakin da ya kamata a kansu. To babu wata hukuma da ta taɓa ladabtar da shi kwamishina, ko kuma shi kwamishina ya ladabtar da DPO da ke yankin da ake kashe mutane, ko kuma wani birgiyar kwamanda da aka taɓa ladabtarwa domin a yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa domin a yata ji tsoro. Don babu yanda za a yi a ce an ɗora muku nauyin jama'a, kuna cewa kuna aiki, ana ba ku kuɗaɗen da ya kamata irin maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa, kuma a ce an ci gaba da kashe mutane, kuma ana ci gaba da yi muku ƙarin girma. Abu na uku shine ita kanta al'umma. Akwai munafunci mai yawa a cikin al'ummun da ke zaune a waɗannan guraren, domin kullum ina faɗa waɗanda suke aikata waɗannan laifin 'yan asalin jihar Zamfara ne, ba baƙi ba ne. Ba zan ce babu baƙi ba, amma baƙin ba su taka kara sun karya ba. Domin tun daga zurmi har zuwa gayari, tun daga gayari har zuwa ƙarshen ƙaramar hukumar Bakura, tun daga 'yan kuzo, ko ku ce tun daga 'yan kara har ya zuwa ƙarshen ƙaramar hukumar Bakura inda take iyaka da Sokoto, ko kuma inda take iyaka da ƙaramar hukumar Raba, ko kuma har ya zuwa Galadi ko Katuru inda suke da iyaka da ta Sokoto, ta ɓangaren Sokoto, gabacin Sokoto. Babu inda ba ni da alaƙa da shi, kuma wannan alaƙar ta sama da shekara 23 zuwa yau. Don haka kullum ina magana da waɗannan mutanen, waɗanda dai na sani su ne waɗanda suke aikata waɗannan laifukan, ba baƙi ba ne, in ma da baƙin ba su taka kara sun karya ba.
0: Kana nufin kamar su 'yan bindiga ne ba su sauya ba, mutane kamar guda ne, rukunin mutanen da aka saba da kullum da koyaushe ke kai harin su ne dai ba baƙi, kuma ba sabbin mutane ba?
1: Eh, ai na ji daɗi da yake na ji kun tuntuɓi mutanen ƙananan hukumomin. Idan a mutanen ƙananan hukumomin da mazaɓin da yankunan akwatunan zaɓe, akwai wanda zai kira ya iya ƙaryata ya huza getso akan cewar waɗanda suke kai har-haren a yankunan akwatunan da yankunan mazaɓin da yankunan ƙananan hukumomin, su al'ummar da ke zaune a wannan guraren ba su san su ba, ba su san su waye ba. Ina son wani ya yi ƙoƙari ya kira inda damar da za a kira, ya kira ya ƙaryata. Ni na ce sama da kashi 75 cikin 100 'yan asalin jihar Zamfara ne, kamar yanda mai daraja gwamna da kanshi ya taɓa faɗa a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai, kuma kamar yanda ni ma na fi shekara 17 ina faɗin wannan, kuma ina da rahotanni wanda na fara badawa tun shekara ta 2008 na fara bawa hukumar hukumomin tsaro a jihar Zamfara rahoto a rubuce na samun makamai a guraren da bai kamata ba, kuma makaman na AK-47 a ƙaramar hukumar Shinkafi na gani, a ƙaramar hukumar Bakura na gani, a ƙaramar hukumar Zurmi na gani, kuma a ƙaramar hukumar Bindin Magaji na gani. Kuma tun wancan lokacin waɗanda suke ji na 'yan waɗannan yankunan sun san wane ne huza getso, kuma sun san da waɗannan abubuwan da suka faru.
0: To bari mu ji me CP Ahmad zai ce. Bari mu ji me CP Ahmad zai ce kan waɗannan maganganu naka. CP, kana tare da mu ko?
2: Na'am, ina tare.
0: Ka ji abin da Dr. Yahuza Getso ke cewa, me zaka ce?
2: To alhamdulillahi, shi ya yi magana dangane da cewa babu wani commissioner da aka taɓa ladabtarwa saboda yin ba daidai ba, ko kuma babu wani DPO da ya kasance a ladabtar da shi. Maganan nan da muke da shi a ɗan zama da ne na 'yan kwanakin nan, akwai saboda wasu dalilai da mutum ba za ya iya

0: fitowa fili ya faɗe su nan ba. Amma maganar larabtarwa ƙwarai da gaske akwai, saboda for the record akwai commissioners of police da ma an kore su daga aiki. Akwai DPO da ya kasance an kore su daga aiki, akwai waɗanda aka rage musu matsayi.
1: Saboda an same su da hannu a taɓarɓarewar tsaro?
0: An same su da laifi. Generally laifi na aiki da ya kai ga taɓarɓarewa na tsaro. Saboda haka kamar yadda na faɗi, kowa yana magana ne daidai da abin da ya fahimta. Akwai abin da baka ganewa so lokacin da kake ciki. Kuma na biyu, kamar magana cewa akwai kayayyaki na aiki ko ko yayi magana dimbin kuɗaɗe da ake badawa kaza da kaza da sauransu da su. Ina buƙata sai ya koma ya dubi budgetary allocation da ake yi, kuma cash backing da ake samu mai ke akwai. Maganan an ba da dimbin kuɗaɗe an yi kaza an yi badakala da su da wannan. Ya dai faɗi abin da ya faɗi, amma ya
1: an yi maganan cewa jami'anku ana kashe su, kamar kai jami'anka nawa aka kashe yanzu a Zamfara?
0: Zuwa yanzu ukun dai da muke magana cewa akwai maganar nakiya da ta kai ga sanadiyar tafiyan su mutum kwana uku. Wayannan ukun su ne iya jami'an tsaron da muka sani na 'yan sanda, saboda ni jami'i ne na san
1: 'yan sanda. Dama na 'yan sanda nake magana da aka kashe a nan Zamfara tun daga
0: kama aikin kwamishina. A wannan shekarar baki ɗaya mun rasa 'yan sanda kwara uku a filin daga.
1: To zan saki dawa gare ka, bari ni je wurin Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar Fulani ta Kulin. Allah barka da shigowa cikin shirin.
2: Yawa barkanki da hajiya.
1: To kamar me ye ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa?
2: Wallahi abin da duk ya fi damuna shi ne, idan za a yi gwamnati ko gwamnatoci adalci ba za a ce ba sa ƙoƙari ba idan aka dubi irin maƙudan kuɗaɗen da suke kashewa don tabbatar da tsaro. Musamman a matakin ƙasa kusan sai ki ga ai kasafin kuɗin tsaron ya fi kowanne, da kuma yadda jami'an tsaro da yawa sun rasa rayukansu. To amma abin takaici shi ne, gaskiyar maganar ita ce babu faci gaba. Amsa kuma ita ce, domin har kullum kafin ka magance kowace irin matsala ya kamata ka tantance me ya kawo ta. Idan ka tsefi abin da ya kawo ta sai ka samu sauƙinta cikin sauƙi. To amma abin takaici shi ne kawai funjum-funjum ake yi. Duk wanda ka tambaya, mun sha ga gwamnati, muna da kunshin shawarwari masu kyau, muna tuntuɓar jami'an gwamnati, muna magana da su akan cewa ga yadda za a yi a samu maslaha. Kullum abin da muke faɗi shi ne wajibi na amfani da sulhu, wajibi na kowa a saurare shi a ji menene bahasin abin da ya sa yake abin da yake yi. Sannan bayan an yi wannan ya zama wajibi an yafi juna, domin wannan abin fahimtar faɗa kanmu gaskiya ya shafi zamantakewa, ya shafi jinsi. Har wani jinsi da yana kyamar jinsin wani, to kaga wanda kuma duka jinsin nan jini ɗaya ne, uwa ɗaya ne, uba ɗaya ne, komai abu ɗaya ne. To wajibi ne a zauna a tantance a yafi juna. Gwamnati kuma ta tsaya ta fahimci cewa akwai matsala, ko masu magana da yawun masu mulki gaskiya galibi suna mutane rubutu babu wasali. Matsalar nan akwai ta, amma sai a ce maka babu ita. Waɗanda kuma suke cikin ta tsundum suna fita su faɗa suna matsala. Tunda muke a duniyar Najeriya nan, kullum muna magana akan rigimar arewa maso yamma da rigimar arewa ta tsakiya. Ita ta fi addabar Najeriya a yanzu, kuma wallahi wallahi wallahi sau yawan mutanen yankunan nan ba rigima mai sauƙin warwarewa kamar ta. Kuma babu hanyar da za a warware ta in ba haɗa da sulhu ba.
1: To ba damuwa, muna godiya ƙwarai da gaske Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar Fulani ta Kulin. Allah bar mu saurari ra'ayoyin masu saurari sai mu ɗorar shirin.
3: Uda Mamadu a Jatkori a ƙaramar hukumar Gidigir a jihar Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Matsalar tsaro da yake faruwa a ƙasar Najeriya, musamman a arewacin Najeriya da sauran ƙasashenmu na Afirka, abun yana ƙara ruruwa. To ni kira na ga gwamnati da al'umma baki ɗaya, sai an tahi an haɗa kai, sai an haɗa gwiwa tsakanin ƙasashe makwabta, domin in aka rantumo ko aka koro ɗan ta'adda, to a ba da dama in sojojin Nijar ne suka koro ƴan ta'adda daga Nijar, to a ba su daman da za su bi ƴan ta'addan nan ko da sun shiga Najeriya ne sai sun kamo su. Ko 'yan Najeriya suka koro 'yan ta'adda daga daji zuwa cikin wani ƙasa na ƙetare, to a ba su dama su ma su bi har su kama su har su

0: inda suke. To in ba haka ba ake ba a magance wannan.
1: Sunana Abdulkadir Buhari gida ɗaya daga Sokoto birnin Shehu. Matsalar tsaro da takicenyewa ta dangance shugabanni na musamman gwamnoni na yankin Arewa maso yamma. Na farko sun kasa haɗa kansu game da harkar tsaro domin su yi runduna mai murya guda wadda ko'ina tana iya shiga domin samun nasara kawar da waɗanga 'yan bindiga cikin yankunanmu. Sun kasa kuma yin haɗa kai su ta inda shugaban ƙasa da murya guda domin su ce a ba su sojoji a yi musu operation na kawar da dazuzzukan da ke waɗannan yankuna. Da haka in dai da gaske na su ya kamata su yi abin da ya dace domin kawar da wagga matsala. Bai yiwu a ce Katsina ana sulhu Zamfara ba a yi, Sokoto ana sulhu Zamfara ba a yi, dole na a yi murya guda ko sulhu sulhu ko yaƙi yaƙi.
2: Mai magana Sulaiman Umar Zurmi.
3: Sunana Kabiru Yahaya da aka fi sani da Kabir Fashion da ke Damaturu a tarayyar Najeriya. Wato a zahirin gaskiya akwai mafita a harkar tsaro a Najeriya. Tsakani da Allah, yau da gwamnati za ta ɗauki hankalinta gabaki ɗaya ta maida shi kan harkar tsaro, insha Allahu za a samu abin da ake so. Kada ku manta, yanzu yau ɗin nan ni da zan buɗe baki in zagi gwamnati ko in zagi wani babba a gwamnati. Wallahi wallahi ko cikin ƙasa na shiga sai an nemo ni an hukunta ni.
4: Ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kenan kan wannan batu da muke tattaunawa. Idan na dawo ranka Dr. Kabiru, menene ra'ayinka kan batun wannan 'yan sandan jihohi da ake magana za a kirkira wanda ma ake tunanin za su iya kawo sauƙin wannan matsala na tsaro?
5: To alhamdulillah, kusan dai gangar ga fahimta na 'yan siyasa yanzu shine a yi shi wannan din. Ya ita gwamnati mai ci kusan ta riga ta yanke hukunci, kuma da yake take da gallaba a majalisa, kuma yawancin gwamnoni cikinta take, ina gani mai yiwuwa kila za a iya samun nasara. Kamar yadda kika sani, an zauna a majalisa da buƙatar a canza kundin tsarin dokar ƙasa, wanda kuma wajibi ne a canza shi don a samu a ƙirƙiro su waɗannan 'yan sanda na jihohi. Sai dai wani abu wanda nake gani yake da muhimmanci fahimtar da ake da shi na cewa idan an ƙirƙiro su, su ne za su magance matsalar tsaro. Ina gani akwai gyara a nan. Ɗazun na yi batun yara wanda ba sa zuwa makaranta, na yi batun rashin hanyoyi, na yi batun gasunan. To ba 'yan sandan jihohi ba ne za su magance wannan.
4: Kana ganin ko an da 'yan sandan jihohin ma ba za a samu sauki ba?
5: Inde ba a magance waɗannan dalilan da ke kawo matsalar tsaron ba, da gaskiya ba za a samu sauki ba.
4: To kamar dakarun tsaron dazukan nan fa da ake magana wanda ake cewa Forest Guard.
5: Shi ma tsari ne wanda gwamnati take son ta fitar, kuma in ba zan manta ba kusan shekara biyu kenan wannan majalisar tattalin arziki ta ƙasa, wato National Economic Council, ta zauna ta tattauna ta amince su gwamnonin kan cewa za su ƙirƙiro waɗannan jami'an tsaro na gandun daji. To alhamdulillahi na gani ko da kai ƙarshen shekara 2025 jihohi bakwai sun yi wannan. To a baya-bayan nan, saboda matsalolin tsaron da suka addabi wayansu jihohin irin jihar Ondo, jihar Katsina da sauransu, mun ji ita gwamnatin tarayya tana tallafa musu don su ɗauki wayannan dakaru kusan 1,100 kowace jiha. To kin ga in muka koma magana da na a baya,
4: duk dai kana gani duka ba zai kasance mafita ba.
5: Ma'ana gwamnonin nan suna samun kuɗaɗe, amma duk da yake an amince cewa za a ɗauki waɗannan 'yan sandan na ko jami'an tsaro na gandun daji da matsalar tsaron da suke da shi, kuma duk wani wanda yake nazarta abin ya san cewa cikin dazuzzukan nan ne waɗannan 'yan bindigan suke. To amma gwamnonin ba su ɗauki tashi ɗaukan waɗannan ba, sai da gwamnatin tarayya ta zo ta shiga cikin al'amarin. To yana cikin dalilan da nake cewa akwai buƙatar gwamnoni su shiga wannan tafiyar, duk da yake gaskiya kan yi kuɗin koro gaba ɗaya. Akwai waɗansu daga cikin wanda alhamdulillah yanzu misali gwamnan Kaduna gaskiya cancance yabo, da yadda kullum muka tashi sai mun ji matsalar tsaro a Kaduna, yanzu kin ga abin ya rugu.
4: Mun yi kokarin mu samu kwamishinonin tsaro da kuma wakilan ma gwamnonin jihohi, amma kusan duk sai aka riga wasu su ce za su shigo, amma da ƙarshe da aka riga zazzamewa ba mu samu ba sai na Zamfara. Da aka bari in sake koma na wurin Zamfara saboda ya mana magana saboda yanayin lokaci. Kwamishina, menene ra'ayinka kan batun 'yan sandan jihohi? Kana ganin kamar idan aka samu su musamman ko a nan Zamfara yanzu za su iya taimakawa wajen kawo sauƙin yanayin da ake ciki?
6: To alhamdulillah, duk ƙasashe da suka ci gaba suna tattare da 'yan sanda na jihohi. Kuma tsari na 'yan sanda na tarayya ya bambanta da 'yan sanda na jihohi. Wannan ya ta'allaka ga yadda aka fuskanci al'amuran. idan ya zama akwai abin